nama memimpinuan agi ingat kaku dia tu. Ukai kaku tu suba di kumainuan sita. Hidup mati nuan sigi ngai beguna.